Wauki, Pablo pakis kakunaka, mana hawaza intindi pagmari. Sina kahpips, Dios pag espiritu angka yacha suntami. Chay pangmi, tandaza yacha sunchik nikuni. Chay tanik pips, mana pagtarinchi. Rorana wawakuna aicha pagpistiyaku. Pikarana kahpimi ningichigni. Hari hari, chay tapis, mana tokuikuna ningichigchu. Maikankuna zami chasna ningkuna. Chay manta nyukanchika yacha sunchik.

campo nandijata, achka ajikunata, yachaspami rini. Kikinka, amata hatun tukun. Hatun tukuk kunaka, Dios pak munaita piñak kunapagmi. Kikinka, mana Dios pak munaita piñak chukangi. Chay manta, Dios munashka sina kausapangi. Kikinka isina yachikunata munaspaka, kan uyakun radio mankaspa. Kikin manguiza kukman kaspapis, kishka pangeja. Dios solo pagichi, kankuna uyashka manta.

0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishkao yanapika. Pusakunaka krihkunata, pusakuspazami mauka yakun. Nishka uyanatami uyangichi. Diosatak agyaska pusakunaka, yazitak Dios kuyaska pusakunami. Dios kuyaska pusakunaka, paipak wawakuna yuyayami kausa.

Wow ki kazi chor mangi mami. Shoh kote, shoh wow ki imaka. Nyau pah kiro kuyo rita urmas kazan kaka. Chai manta rikus pazami purina. Mana mai piskacho purina zacho. Sina kah pipis. Kongariko ni mari. Kikin konata imana zata kangichi ni nataka. Wow ki kun, azizach kangichi. Kuting mari ima zata psiyo yaringapa. Kaita samoku pare. Sina kah pika.

solo pangichi. Wow kikun. Kankuna uyas kamanta achkata kusikus pami tigrapani. Kikinka Pablo sinasatangmi Dios pach podero ang kaskamantaka iglesiapi. Mauka yakungi. Chaitaka Dios ata yachangmi. Sina kaskamanta. Kay sina yachay kunata munas paka. Kikin uyaku radio mangkaspa. Kikin manguizaku mangkaspapis. Kiskangichisa. Dios solo pagichi. Kankuna uyas kamanta.